Chichini ben seye. Ye di asida e sheni na punu kesi mo. Ye di asida e bo e rwadi nyanko pon punu mo. Wonye wa ye.

0: animonyam. Ewade ma adum ene animonyam.
1: Asemba
0: FM. Yefasa kekasemi. Ne yedi ya pejam paibo. Asire wade se. Ewade asire w. Wa uma adum ene animonyam. Ewade. Dum me. Shem animonyam. Shemima animonyam. Shemi yire animonyam. Shemi kuna animonyam. Shemi ni minu ya nom. Eni ye ma. Eni ya sifo. Eni monyam. Na ansana. Yadi saa kikanse mu ibe bo mpaye no. Yafaya kikanse mu ya tosumi ye no. Ewa Lamentation. Chapter 3. Verse 13. Lamentation chapter 3 verse 13. Kwajum, kwajum. Eti miyansa, tishemu du miyansa. Kwajum. Ufri, Jeremiah, na wako kwajum. Kwajum. Eti miyansa. Enti chemua eye, etu miyansa. Ose, wama ni koto kuo mu ejain asheni makumem wama.

bani suna bon pae. A bani fo be me biya. Wa bo baby di. Wa bo yiri di. A bo ukunu di. Wa bo nu nyanimu di. Sanju so machi ya kwae. Naka MSM. Eni e jile radia samso. E bon pae. E radia samsa. Yana mo goma ni moja. Eni yanu mo samso. Ati otafuni suku nim. Eti na ubo mpaye. Obwani fone jambia. Obwani fone beme bia. Awadi asira usu.

asiesi di oja hye entiasia nam ah di unya kupon no eye no no ewade nya kupon wa wadwa ni ato ano na odu ho ato ne so na odu ho ahye ne nsa na odu jidi ahye ne mo na odu wa kwan ahye ne nsa no

dudu aka ewo yenim bosome dudu aka ewo yenim ama fi akona wiye ani afia ye na mu

adwuma pa but o kase wo yesu kristo di mo e wa di mi jira wasam su na mebo mpa ye e wa di wasam se wona wona mo tin no those who walk uprightly wo ma eni ma pa embo wo mo wo fa ni ma pa en kami wo mo e ti

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

0: mo ho bua ke ye so then the share system ni ni se no no ti kwa na ma ka chira mo gana fo ni se say na ko the same thing mo mo ni chia fe ye wo da ni ni wo ko so wo dem ti e ko so ko ti a me share system na no ma wo se sa na me ko so na ma ka chira mo o ti wo do ka se mpata wo di e wo mpe blaster ti da wa ka wo ni ti the fact say blaster sa qualify ko na ni ni a wo no ye no chete no a e ko jigu wi a so di na ato mo ni anything on to a bar, the catcher said, no, Jesus, a BD and Cinti were doing one of 32 the year. We'll see. Look at that.
1: Shatta Wally, fam.